Apotik Tahir Farma Petanahan. Alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan. Petanahan Kebumen.

Raden Haryo Dursasana. Bebasan kalimput genyong ngagem sono.